0: to Facebook kam ho na hye YouTube nso bra ho bi be ka ho hwe bi wo hwe na gya ne ye wo comment kama na kye se bibi aye kama na ye de ani check mase coupon man emu ni abawura mantam ba akwe frawa sokwa ababa wa Jennifer oton nuyaba fruit bi na obi anim se traffic light na so ho ano tena eton ni nuyaba yi ani enkwada ni mpani wonu nyina ababa to bi di ne ne wa hyehyere bo frɛ kama kye se wote ho a wo ton na di o obi nim de ye yɛse forklift bi dine ni akyira to nsu fra sokwa
1: Oh, I'll host.